0: modern society when chi bai la twing kata chi tie kin jal bena loiten ye tie loyada ku ye ken kena ye tongon lao ja pai ku abang ro kutwing aklaran chu kang jam tin ka ne ting ta ku kenen ya kala in abang ro de te in ja loiten menen chi bai ja lo kala twing ilan ber ber ku dwal
1: bere la kwar ku dwal du mo monjin ping ben ping nam ayo ko mot ku yo ko lor Paya ko lele ya ko pinge ya deng SBS tuang jang ich jam yo jam pida ko we monje.
0: Hila nin kin pire chi jala la ke ka warot ku were ndo piro ruare ya ka tie ka won ke ke gloy a la ka waro da ya. Chi in chola jalo duar ka da in tie te in luoy tin men chi ka jala ko yon rel geo tan ton ka ngi jen tin ter war.
1: Taban yen man wo tu monje taban wo yi ke dia jut bai ne cha. Ikda to ke part of our culture rana win nang rana win ye lum ko beloy panam kwad a win ye lum ko beloy ku kanang kwad de ci ene loy ade kwad nang rana win ci kurbi loy for a reason de ni ken well a reason de family day so pano madina ti ng diar ju chat ke loy ala te ye ng ye loy ala ku ka ya ko loy ala za to ko we ko win ci ro tiya ko pano madina war rana le bengot ke ti ke diar ju chi ku kae ko ngot ke hep ke chman war pa ne ye nga ye ngot ke hep ke ku kae ngot ke loy ni zam ya da ay loy be ni zam na chmo chi ti ku chi la ara an wan mia ku ting de ke ni mit ngwen ke ka chi dir ma te ku mit ka chi lo ke ko ye ngwan ku ye na ne ka ke ka ba ne ye ye nge loy war ye ke pye ye ti ka cha ne ro loy ki ra ne ka ku ra ni ne ng di ar war ye wo ke ra ne ka ke ben ke di ar ke ro ale ka ti ak ka tun ko ku ka ne ka ke ya den ben ke mit ben ka mu ubediar ba kamua agwa ke gochebo na charating ya ki chi ki ngot ki nanka ku taban mal do jala ko jwake yin rana woni madina injinan ka ku yin je ting da dun ro ja ke lu agreement woni ting du pa ka tia alas ko je ting du woni number 2 ja ka bai ku yeli ya dang na chi bo ku je rer mia chi arana woni che chi nyin kwa ke kai na kap kai pan din ku ke bela ben ke ka jala bela hau pan de bu wonde la but de pe same town it taban here a loy like that chiton a tingin wala ti chiti a pingin ka ngot ka libu bodonde pande le bloy na che ga chi ching pan to wala kok kok za tu bai kom pan le bloy ka diti ku taki ku ching we tin ben wero ta be alo su kuli chiten ben ko e ko ito taban kan cha dan gi hu ken to ra na wona madina yin ne ngom wu ku ana lam yu ko ti ko ko ko gol bu ka din ya ineng nom ko kun bin ko gol ba ke ler su kuli ja danga cha na bidil lo su kuli ja chi man mi kiting tuengo ku family abi tu abu ot ke chin together u ke a peaceful ra na won chi bebe ne ko chi abi ting ra na bene ne ngom mi ko mende mi man a we da ke mi to ne yen ko le mi ngwan yen ke ne ka ku yen abu mar ke part of the family ku yen abu to ya da so to bu chi man in the modern society ko chi man ne juba wala ko chi ngan ga won ne eta on dir ke ra na ning ting de month ga long to ui neng ting dia duit dia dan ini kayak job dia dan ran neng kajui kayak dan ku korbaya neng diar kayak rowel dia pelengwan ya itu ya agut sih ya kau yang winja kenyir red kau yang win ran kerja bela over jinang diar juga red diar itu cara dia katanya atau kau yang cerita kan kau jaga cara dari jatuh panen cilu bagai terbagai itu diar kerja cara itu dia katanya kiri ran win neng kajui ku bija ni kiran ji jaga red yen to ke mon jang ek practice jane ya ke pete ke pela wene bai ja te ke u ke ko jae ke ywa ri u ke ko jae ke yin ha mani ko to ke agreement ni ge te yen we en wa ta er ke modern society a gutje man za to nan ko ai to man a chin peacefully mit ke na che dir u di hare ya dang a che dio u ka ngo to ke ra ra gutje man je mo ke nan
0: la nen kan we ro nen chi ga u chin jal ben ben ten ke ke ku ngong dalang alang de tena ya wonen ya ta ten ben ben yo ke te inda en chu war ta lang ka ren war ren kan a chirane do la pe lakin men do le chro jal ba na ke chro gal ten a pe te war wen ke kang ke chi ga mat to ga bak bia ke chi ka re ping ten
1: yen ta ban yen ke ra no ti chan le ye ka che ta forever de che ta gut che kul to especially ye ka pa na wen diary ha ti man pa nda ni junub sudan a che to kena ajwi koy ku kanga da koy te tiele gol brogol acha gol bukru til ku

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Cái quả trái cái yên là cái kém có quẩy đấy chân yên nghe uý ông ấy cần rót lui à bà nãy giờ áp anh phải lo gami cái quả trái cần đi mua rồi bị nghe anh bị lui lại yên cái yên yên cái rít xuống cái anh bị tiếng anh bị lui tiếng quan anh bị lui lui lại yên này anh cũng quả trái chỉ to tiếng to cái đứa kia cái càng quẩy đa mà nó cái tiếng yên cái chụp đấy là bị tiếng tiếng anh bị lui lui lại uý ông ấy này là bay qua cũng bay anh bị chặt ta ta ugu mình Kecil kakak le buku railway ni zaman awun cene lihat penumpen long awun ngong. Ku kecil kakak le buku ben yang ku kembali eh cuma ni yang penyuar. Tanda war le buku kakak keto ku pir diar ke apiat ku pandai lo apiat. Jadi le kau war before bin bayar ya ku. Ku nawa harus bayar ya ku bayar cebu air ya. Le batin le buku diar kok tinggal le bijal. So ay kajui kau yuk kakak polagami. Ting dah lebu pihok gua parti, jangan ting na gudiara rek. Iche ting dah je ting kau ngomel gua band family je kau lebu jah. Kau iche ting iche tiak aku hab kuen meet, boleh jor meet ke ya. So sometime ane benang kau jua awen lawa iyo, tuan kau kaya kau awen apa iyo in the polygamy. Ini kau coba deh ya. Ane betul ya, nanti iche ane polygamy. Kuche right pihok je band family. Kau kacale buku po. But aye polygamy aye jah jua, because the more people, okay ini rantung ini kau buka ting kau dia. Queen lawyer at the hill of here and it here. Energy dualio, Binaya little bang ever me at Pio, bang ever me at Pio, Kachirka Kaka, Wunkorbeka consider in the polygamy, Krawini, Luke, Pana, Win, Madina, Chimane, Manto, Walk and a man, polygamy daman, a coy, Madina, Alibi real. Let's say Nairana, Win, little buddy, Bagachin, Pan, Chirnairobi, Muslin, a very expensive because Pan Junupuka, a real. So Alibalu, Muslin, but think to Chien it. Well, the harker out, no? Ting de Kampala, or ting de Juba, which is the current polygamy law in Pan Africa. So, kajui kaka kakor consideration, kaka kor a lot of money. Well, a lot of money, there is so much salary le bajayo. I win le van lena, a very rich businessman. Yen and difficulties, neng piande yadang. Piande kaka ewe towe family zaman, a win piyata kanko e happy. Yen yadang zaman, a win neng difficulties yadang. Kaki yen ka. Ayaka jal le humko e family yadang. Polygamy is very expensive. So na to madina ikwera na wenne chen kakunta ke kaya lel polygamy ke kudu kon ka ku kon ke ja kwet madina chan madina gali aret to ngana ne ngiu ke tiro ni ke tiro by the time bin ka kwen ben raba ka tol bi ki jama bi ki tol ye wu ke dina de ka chak ke chaka ta ko ko le wu ke di na de ka chaka lu use at that time ku yini ye wu ke di ka dom ku business do ye business yinde ye business a won le brera gut che dama na gut be ko ke be ka le a gutte barrier a gutte run ketti di akko wor ketti ngwan wel brer forever di mis be be dom ku biki chorto so ka chiri ka ka chu ke ke mejar war ko e ji ta dan yu ku ta woni me banen ko banen ko ju ku ka lwel ga bi nyali ke ja nyali ja bu ka ja be la ko ke yen in the modern society man e lwel nyali che ran ko nyara na un chiro ko nyeda within polygamy is very expensive ti a ti ngene gali na ko ba ya polygamis ke ka ko ba kon ja ne a lot of money so that you will spend because kibaya lo spending along with a modern society toward tin man that is very expensive
2: elan tachita wan in chu kang jam thun bank den wona lo la kana ke ja gun je lo jal riji blood tan ring da ken ken a che kon ro lai lo go thing dia ja ken go gwa chola lo rot ku jala kta ter en ke ro lo ai thin kan war ko jake pur kin man ga che ben tun ko ka jwa ta wi ju lo ai tin ben ma go ga tan ko jwa ke en lo wa ga da ke li u tun ape ku men ti ne ga ti ben a ko wen en che len ki ji jwa tin ti man ne chi ne lo lo na da kam mi ta ke di et kwa ji ge ka ba ke kwa na ngo kan kan en tong ko wen na da ka le bi riel ku en ku wen e tin na da ka chi en cho la le ta lang ko tan ko wen en lo chi lan non ne chi ne lo lo na da ka chi le ku bi di karan rel ge ko chin kang le ku bi en ka ka bi en ke mu ka de ben ben ku bu jam da tol tin tan kan tan ko wen ke ge en tin bi bi ak lo ro ku a chi jal ben a pirga wen to ko tin

0: Atirkai a harkokin mulki da ake yi wa shugaba Donald Trump bayan wasu sabbin bayanai sun nuna cewa ya samu fiye da dala biliyan 1 na kyautar kudin crypto. Wani sabon rahoton Amnesty International ya ce dakarun RSF a Sudan sun aikata kisan kabilanci da kuma laifukan cin zarafin bil'adama a El Fasher. A Najeriya yayin da jami'an siyasar kasar suka fara shigar da sunayen yan takarar su na kujeru daban-daban a shafin hukumar zaben kasar INEC. Jam'iyyar APC mai mulki kuwa ta so malallashin ƴaƴanta ne kan yiwuwar sauye sunayen wasu ƴan takara.
1: Ba abin mamaki bane a ga wasu sauye-sauye a yayin da waɗannan sunaye suka fito. Dama zaɓe ko ka samu nasara ko kuma aka san nasara. Idan baka samu nasara ba, to ana sa ran ba za ka yi fushi ka fice daga jam'iyyar ba, za ka yi biyayya ka taimaka jam'iyyar ta samu nasara.
0: A jamhuriyar Nijar tawagar lauyoyin da ke kare dan gwagwarmayar siyasar nan Nasiru Bodo sun dauka kara kan hukuncin ci gaba da tsare shi.
2: Ita doka duk lokacin da ta fuskanci wani abu ana ya daga kara. Muna fata wannan shari'a in Allah ya yarda an kai shi gaba alkali abokinmu zai samu sakin talala saboda ya dawo cikin iyalin shi.
0: To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Fadar White House ta musanta zargin da ake yi wa shugaba Donald Trump na sanya buƙatar kai a harkokin mulki bayan wasu bayanai sun nuna cewa ya samu fiye da dala biliyan 1 daga wasu mutane da suka riƙa bashi kyautar kuɗin crypto a bara.

0: ce mafi yawan kudaden sun fito ne daga wani tsari da wani company da ƴan uwansa suka samar.
1: Donald Trump once branded cryptocurrency a haven.
0: Wakilin BBC yace a baya dai Mr. Trump ya taba bayyana kudin na crypto a matsayin wata mafakar ƴan damfarar zamani da ƴan kwaya kafin daga bisani ya sauya shawara ya rungume shi bayan sake zabar sa mulki karo na biyu. Tun daga lokacin ne ya rika bullo da manufofin da ke sassauta ka'idojin sa ido akan harkokin kudin na internet. Wani sabon rahoto da kungiyar Amnesty International ta fitar ya ce dakarun RSF a Sudan sun aikata kisan kabilanci da kuma laifukan cin zarafin bil'adama yayin da suke kokarin kwace ikon birnin Al-Fashir. Yakin da aka yi domin kwace birnin wanda ya kare a ƙarshen shekarar da ta gabata na ɗaya daga cikin mafi muni da aka fi samun zubar da jini a yakin basasar Sudan. Amnesty ta ce dakarun na RSF sun kashe fararen hula da azabtar da su tare da tsare su ba bisa ka'ida ba. Rahoton ya kuma ce sun yi amfani da cin zarafin mata ta hanyar lalata a matsayin makamin yaƙi sannan suka rika kai hari kan yara da gangan. RSF ta amince cewa an samu wasu laifukan take haƙƙin bil'adama amma ta dage cewa ba wai da gangan aka aikata su ba. Wata sabuwar doka ta fara aiki a China wadda masu suka ke cewa an kirkire ta ne domin raunana kananan kabilu. Gwamnatin kasar ta ce dokar ta wato za ta bunƙasa haɗin kan kabilu da ci gaba da ƙarfafa haɗin kan al'umma.
2: The law makes Mandarin the main language of education in schools, replacing.
0: Wakilin BBC ta ce dokar ta tasasa amfani da harshen Mandarin a matsayin yaren da za a rika amfani da shi wajen koyo da koyarwa a makarantu, inda za a daina amfani da wasu harsuna marasa rinjaye kamar Tibet da Uyghur da Mongolian. Masu kare haƙƙin ɗan adam sun yi gargaɗin cewa dokar za ta ƙara baiwa Beijing damar ɗaukar mataki kan ƴan gwagwarmaya da ke zaune a ƙasashen waje. Babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da haƙƙin ɗan adam ya yi kira da a soke dokar, yana mai cewa za ta taƙaita ƴancin amfani da harshe da ilimi da kuma addini. Tukuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. ƴan Taliban a Afghanistan sun ce sun kai hari kan wasu wurare da ke kan iyakar ƙasar da Pakistan. An ce mutane da dama sun jikkata sakamakon harin da aka kai a lardin Balochistan. Sojojin Pakistan sun ce sun harbo jirage marasa matuƙa guda hudu tare da gargaɗin cewa za su mayar da martani idan aka ci gaba da tsokana. Har yanzu dai babu wata majiya mai zaman kanta da ta tabbatar da faruwar lamarin. Tashin hankalin ya ƙara tsananta ne bayan da Pakistan ta kai hare-haren sama a ranar Lahadi a ƙetaren iyaka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce hare-haren sun yi sanadin mutuwar fararen hula ƴan Afghanistan 28. Pakistan na zargin gwamnatin Kabul da baiwa masu tayar da ƙayar baya mafaka, zargin da Taliban ta musanta. Wasu ƴan Venezuela sun shaidawa BBC yadda suke cikin fushi da takaici kan yadda gwamnati ta tunkari mummunar girgizar ƙasa biyu da ta afku a ƙasar a makon da ya gabata. Ya zuwa yanzu dai an tabbatar da mutuwar kusan mutum 2000 yayin da dubban iyalai ke ci gaba da neman ƴan uwansu da suka ɓace. An tura ƙungiyoyin ceto na ƙasashe da dama zuwa Venezuela domin taimakawa wajen ayyukan ceto. Jiya Talata wata ƙungiyar masu aikin ceto daga Jordan ta ceto wani yaro mai shekara 3 daga ƙarƙashin baraguzai inda ya shafe kwanaki 6 a makale. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa dubban mutane na cikin matsananciyar buƙatar abinci da matsuguni cikin gaggawa. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Yanzu kuma sai rahotanni. Kamar yadda watakila aka ji a labaran duniyar, kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar da wani rahoto kan binciken da ta gudanar da ya zargin cewa dakarun RSF sun aikata laifukan cin zarafi tare da kawar da wata ƙabila daga doron ƙasa a lokacin da suka yi ƙoƙarin kwace birnin Al-Fashir na ƙasar Sudan a bara. Kawanyar da suka yi wa birnin na yankin Darfur a yammacin ƙasar ya kasance ɗaya daga cikin lamura mafi muni a yakin basasar Sudan tsakanin sojojin gwamnati da dakarun RSF. Ga fasar rahoton Barbara Plett Asha daga birnin Nairobi.
3: Rahoton ya ƙarfafa shaidar da ta nuna cewa an aikata munanan laifuka a birnin Al-Fashir, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tashin hankalin na ɗauke da alamomin kisan ƙare dangi. Kungiyar Amnesty ta kara da cewa hare-haren na da nasaba da kabilanci saboda ta tattauna da mutane fiye da 200 da suka tsira waɗanda suka faɗa mata cewa mayakan Larabawa na kungiyar RSF sun rika kai hari kan kabilan yankin da ba Larabawa ba. Shaidu sun bayyana yadda aka aikata kisan gilla da fyaɗe tare da kaiwa yara hari da gangan. A yanzu alamu sun nuna cewa dakaran RSF na shirin kaddamar da wani gagarumin farmaki kan El Ubaid, wani muhimmin birni dake kudu maso tsakiyar Sudan, kuma wannan ya tayar da hankalin kasashen duniya akan yiwuwar samun ƙarin tashin hankali kan fararen hula. Shugabannin RSF sun amince da cewa an aikata wasu laifuka da suka shafi cin zarafi a El Fasher, amma sun dage da cewa abokan gaban su ne ke yada labaran ƙarya akan lamarin. Sun kuma ce sun amince a bude hanyoyin da fararen hula za su bi domin ficewa daga birnin na El Ubaid. Sai da Amnesty International ta ce ta gano wasu komandojin RSF da ke da alhakin karya dokokin ƙasa da ƙasa tare da jaddada buƙatar hukunta su kan laifukan da ake zargin sun aikata.
0: A gaida Raliya Zubairu da fassarar rahoton Barbara Plaid Asha daga birnin Nairobi. To da muka je Najeriya ko yayin da wasu jami'in adawa ke korafin ba su samu wasu lambobi na sirri da za su ba su damar shigar da sunayen 'yan takararsa na kujeru daban-daban shafin hukumar zaɓe ta INEC ba. Ita kuwa jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar ta ce ta samu nata lambobin har ma ta fara daddale sunayen 'yan takarar da za ta sa sunayen nasu a shafin hukumar. Hakan dai na zuwa ne yayin da wasu 'yan takarar jam'iyyar ta APC ke bayyana fargabar cewa za a iya sauya sunayen waɗanda suka samu nasara a zaben da ya gabata, abinda jam'iyyar ke bayar da tabbacin za ta yi wa kowa adalci. Malam Bala Ibrahim, daraktan watsa labarai na jam'iyyar APC na ƙasa, ya yi ƙarin bayani a hirarsa da Abdulsalam Ibrahim Ahmad.
4: Sun ba da izini ga jam'iyyu na cewa yanzu su fara ba da sunaye ko ɗora sunayen waɗanda suka samu nasara a zaben fidda 'yan takarkaru da aka yi. To jam'iyyarmu ta APC an ba ta lamba, dama kowace jam'iyya wacce ta samu nasara an ba ta lamba yadda za ta ɗora sunayen waɗanda suka samu nasarar. To an ba mu wannan lamba, yanzu muna aiki akan waɗanda suka samu nasara. Dama bayan an yi zaben, to kuma akwai kwamitin ƙorafi da aka kafa wanda zai saurari ƙorafin waɗanda ba su samu nasara ba a takarar da aka yi. Za a dudduba a gani waɗanda yake babu matsala shi kenan, wanda yake akwai matsala kuma za a duba a gani a yi adalci a tabbatar cewa abin da aka yi ya zo bisa doron doka ba tare da an tauyewa wani haƙƙi ba.
5: To a yanzu a wani mataki ake game da hakan?
4: Yanzu an miƙa fama-famai ga waɗanda suka samu nasara, za su cike waɗannan fama-famai su dawo da su. Idan suka dawo da su, to da wannan kuma za a ba da sunayensu ga hukumar zaɓe mai zaman kanta bisa aiki da wannan lamba da ta bayar na ɗora waɗannan sunaye. Za a yi wannan ne kuma kafin lokacin da suka ba da na ƙurewar lokacin ba da waɗannan sunaye.
5: Galibin masu wannan ƙorafi game da zaben fidda gwanin nan da aka yi suna zargi ne cewar ƙwacensu a kamakon zabensu aka yi aka ba wasu. Ko kuna la'akari da hakan?
4: An ba su dama su gabatar da ƙorafinsu a kwamitin sauraron ƙorafi. Kuma wannan kwamiti ya saurari duk irin waɗannan ƙorafi-ƙorafi. Ya kuma tabbatar cewa ya yi adalci. Ya miƙa rahotonsa ga kwamitin zartarwa na jam'iyya. Wannan kwamiti na jam'iyya yana dubawa. Idan ya duba, sakamakon abin da ya duba ya gani, shi ne zai baiwa jam'iyya dama ta ga sunayen da za ta ɗora a wannan shafi na hukumar zaɓe. Don haka ba abin mamaki ba ne a ga wasu sauye-sauye na sunaye a yayin da waɗannan sunaye suka fito a shafin hukumar zaɓe.
5: To kenan ina makomar waɗanda ba su samu nasara ba a ƙarshen wannan tantancewa?
4: To dama zaɓe ɗayan biyu ne ke iya faruwa, ko ka samu nasara ko kuma aka san nasara. Idan baka samu nasara ba, kuma ka yarda da hanyoyin da aka bi na zaɓen cewa an yi adalci, to ana sa ran ba za ka yi fushi ka fice daga jam'iyyar ba ko kai wani abu da ka iya yi wa

0: jam'iyyar targaɗe, za ka yi biyayya ka taimaka jam'iyyar ta samu nasara a babban zaɓe, da fatan cewa idan an samu nasara ana iya wayanka a kira ka ka ba da wata gudunmuwar wacce ƙila ma za ta fi amfani gare ka da jam'iyyar da jama'a a abin da da ka so ka yi.
1: Malam Bala Ibrahim kenan, daraktan watsa labarai na jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya. To har yanzu dai a Najeriyar ‘yan ƙasar na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu a kan matakin da gwamnati ta ɗauka na yin garan bawul ga shirin yi wa ƙasa hidima da aka fi sani da NYSC a karan farko tun da aka ɓullo da shirin shekaru 53 da suka gabata. Sauye-sauyen sun haɗa da sauya tsarin shugabancin hukumar zuwa ga farar hula da kuma tsawaita wa'adin zama a sansanonin horazuwa domin ƙwarewa a fannoni da dama. Ga rahoton Aisha Aliyu Jafar.
2: Duk da dai zuwa yanzu gwamnatin Najeriya ba ta tabbatar da lokacin da za a fara aiwatar da sauye-sauyen ba, ganin cewa akwai waɗanda ke buƙatar sai an yi sauyi ga dokar da ta kafa shirin na NYSC. Wasu daga cikin ɗaliban da suka kammala karatu na digiri da ke zaman jiran shiga shirin sun bayyana yadda suke kallon sabbin sauye-sauyen.
3: Sunana Alhassan Bisalla, yanzu da ake cikewa sati uku ake a kan haka mutane suna complaining yanayin rayuwa da ake a kam din, ba tara kuma za a ci zame da shi sati shida, Trinidad ya ci zame da shi sati shida, za a yi koyon wasu abubuwa ne wanda za a canza tsarin baka wanda yake da ba. Za ka koyi da sana'o'i ne zama to after wannan sati shidan a samu koya a ɗauki kuɗi ya zaba mutane mutum ya je fara wani business wanda wannan abu zai samu ya rage yawan rashin aikin yi.
4: Sunana Ni'ima Ismail. Ina ganin sauya tsarin NYSC abu mai kyau ne saboda yawancin mutane ba sa jin daɗi yadda sojoji suke tsorata su ko su ji ba sa iya walwala a gaban sojoji. Amma fa wannan lokaci na makonni shida ya yi yawa sosai.
5: Sunana Fauziya Yusuf. Yawancin abubuwan da aka canza suna da kyau. Yanzu duk wani ɗan kofa zai iya zaɓen ɗaya daga cikin fannonin aikin 11. Wannan yana nufin za a tura kofa wurin da ya dace da karatunsa. Bugu da ƙari maganan alawi na ‘yan kofas ba yi magana akan za a ƙara ko ba za a ƙara ba, ya kamata shi ma'ai la'akari da shi a ƙara.
2: A nasa ɓangaren kuwa ƙwararre a fannin nazarin zamantakewar al'umma Farfesa Tukur Muhammad Baba ya yi maraba da matakin yin sauye-sauyen ga shirin na NYSC.
6: To a gaskiya wannan canje-canje da aka yi abu ne abin alfahari. Shi wannan shirin kin san ya daɗe tun zamanin Yakubu Gawan aka yi shi, kuma irin waɗannan shiri abu ne da ya kamata lokaci zuwa lokaci ana canje-canje. Kuma ƙorafai sun tashi da yawa, wasu sun ce a soki shirin, wasu sun yi kira a ƴan bautan ƙasa a bar su a gidansu da sauransu. Kuma horo da ake ba su ma ya canza, kuma da aka ce za a ba su horo na samun aikin yi, wato na dogaro da kansu, shi ma abin alfahari ne, abin murna ne. Kuma kamar yadda aka ce za a dawo da shi hannun farar hula, shi ma abin da ya kamata kenan, don shi kansa ba aikin soja ba ne. Sai dai kuma kamar kullum ya kasance gwamnati ta aiwatar da wannan.
2: An dai samar da shirin NYSC ne bayan yakin basasa na Najeriya don haɓaka haɗin kan ƙasa ta hanyar tura waɗanda suka kammala karatunsu zuwa jihohin da ke wajen yankinsu. To sai dai wasu na ganin shirin ya soma kaucewa dalilin samar da shi. To ko sauye-sauyen za su inganta shirin?
6: Ni kam a ganina yadda na ga abubuwan da aka fito da shi za a yi gaskiya zai ƙara. Ai tun dama masu ce kar a yi, masu ce bai wani amfani ba, wannan ba gaskiya ba ne. Lalle inda za ki juya ki da duk wani wanda yi wannan aikin hidiman ƙasa za ki ce akwai wani abin da ya koya, akwai wani yanayi da ya gani, akwai wani tarihi da bai sani ba.
2: Sai dai game da sabon tsarin yin la'akari da tsaron yanki kafin aika masu yi wa ƙasa hidima, Farfesa Tukur Muhammad ya ce kamata ya yi gwamnati ta yi ƙoƙari wajen samar da tsaro a faɗin ƙasar ba wai ɗaukar irin waɗannan matakai na wucin gadi ba. Aisha Aliyu Jafar, BBC Hausa, a Abuja, Najeriya.
1: To a Najeriyar har ma da Jamhuriyar Nijar yanzu haka agogo na cewa ƙarfe 7 ne, saura minti 14. Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin za ku ji cewa hukumomi a Najeriya sun ce an samu karuwar masu ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki ta HIV a ƙasar. To a Jamhuriyar Nijar tawagar lauyoyin da ke kare ɗan gugurmar siyasar nan Nasir Bodo sun ɗaukaka ƙara kan hukuncin ci gaba da tsare shi, ana zarginsa ne da ƙoƙarin haifar

0: da matsayi bayan kira ga 'yan kasar ta Niger su gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnatin soji ga rahoton Chimailai Supu.
1: Nasiru Bodo wanda ke huskantar tuhumar yada bayanan da ka iya kawo cikas ga zaman lahirar jama'a ta dalilin kira da abijirewa sojojin da ke mulkin kasar tare da nuna adawa da cin zarafin da ake zargin gwamnatin kasar da yiwa fararen hula. A cewar bayanan da ke fitowa daga kotun sauraron karar da ke yamai inda aka gabatar da dan gwagwarmayar siyasar Nasiru Bodo a karon farko a ranar 9 ga watan Yunin da muke ciki, inda alkalin da ke kula da karar yake amincewa da bukatar tawagar lauyoyinsa, hakan yasa lauyoyin da ke wakiltar shi suka daukaka kara kan hukuncin da alkalin farkon ya yanke na kyan amincewa da sakin talalayar. Mustafa Dauda na kungiyar CCLD bukata ya koka da rashin bada belin dan gwagwarmayar, yana cewa
2: sun nemi ai mishi sakin talala ya samu wannan alfarma. To wannan sakin talala bai same shi ba, an daga kara. To wannan ba laifi ne ba. Ita doka duk lokacin da ta fuskanci wani abu ana ya daga kara a ce sai rana kaza. Wannan dokokin kasa ne sun ka bada shi, wannan ba laifi ne ba. Amma abinda muke gani la'akari cikin wannan hali da muke cikin kuma wannan yanayi da kasan nan take, ya zamanto ƴan horo hulla idan suna tsoro su ba da albarkacin bakin su ko kuma su yi wani rubuce-rubuce. Ba komi ne ya kamata kai kuma a matsayinka na ɗan horo hulla ko kuma a matsayinka na wani mai fataka, akwai abubuwan da ya kamata ka hodi. Za a iya samun tuntuɓin harshe kuma za a iya samun wasu abubuwa da za su kubce mutum haka da ba ya yi shi ne a cikin sanin shi ba.
1: Yanzu haka dai shari'a tana gaban kotun ɗaukaka ƙara ta birnin Yamai, wacce za ta tabbatar ko kuma ta soke hukuncin na farko. Hakan yasa ɗan gwagwarmayar bai bayyana ba kamar yadda aka tsara a ranar jiya Talata. Sai dai Mustafa Dauda fatan shi ya bayyana, na ganin an saki Nasiru Bodo a duk ranar da ya bayyana gaban alkali.
2: Amma muna fata wannan shari'a in Allah ya yarda duk lokacin da aka kai abokinmu gaban shari'a insha Allah zai samu sakin wannan talala insha Allah. Da an kai shi gaban alkali in Allah ya yarda abokinmu zai samu sakin talala saboda ya dawo cikin iyalin shi. Shine mu duka muke fata, ba mu so mu ga wani dan gwagwarmaya yana gidan yari cikin wannan kasar namu ta Niger, cikin wanga mulki na CNSP da mulki ne da ya gamshi abubuwa bi adalci da jagoranci mai kyau.
1: An ta sakiyar dan gwagwarmayar Niger Nasiru Bodo a gidan yari na birnin Yamai a farkon watan Yunin nan da muke ciki, inda tawagar lauyoyinsa ta yanke hukuncin ɗaukaka ƙara. Matakin na da nufin ƙalubalantar hukuncin da aka yanke na ƙin ba da belin shi ko kuma laifin da ake tuhumarsa da shi kafin kotun sauraron ƙara ko kuma kotun ɗaukaka ƙara.
0: To a gaida Chimailai Yusufu da wannan rahoto da ta haɗa mana. Da muka sake komawa Najeriya, hukumomi sun ce an samu karuwar masu dauke da cuta mai karya garkuwar jiki ta HIV a kasar. Wasu alkalma na ma'aikatar lafiya sun ce cutar ta kama sabbin mutane kimanin sama da 102 a jihohi 36 da ke kasar ciki har da Abuja, ga rahoton Zubairu Ahmad.
3: Tarin jihohin da masu dauke da cutar suka karu sun hada da Rivers mai mutum 6,287, sai Kano mai 6,106, da Akwa Ibom mai mutum 5,413, da Taraba mai yawan masu dauke da cuta mai kare garkuwar jiki har 4,854, da Anambra mai mutum 4,468, sai Sokoto mai mutum 2,592, da Jihar Kebbi mai mutum 1,572. Akwai dai dalilai da dama da suke barazanar haɓaka cutar, duk da cewa an samu saukinta a 'yan shekarun baya-bayan nan kafin gwamnatin Amurka da sauran kasashen da ke bada tallafin magungunan yaki da cutar ta AIDS su rage yawan tallafin da suke bayarwa. Ga ƙarin bayanin da Abdulkadir Ibrahim, babban jami'i na ƙasa na gamayyar kungiyar masu cuta mai kare garkuwar jiki a Najeriya, NIPO One, ya yi min.
4: A yanzu muna da mutum wajen 1,100,800 da 'yan kai ban iya bada namba, amma dai as a summary na watan da ya gabata dai muna da 1,800,000 a waɗanda ke kan magani, wanda kuma alƙaluma da muke na gwaji ana nan ana yin su, sai dai kawai abubuwan sun canza saboda yanayi na sauyin lokaci. So yanzu gwaje-gwajen ana mai da hankali ne akan wasu al'umma, musamman mata masu juna biyu da kuma gungu na matasa haka, da kuma wasu mutane waɗanda ke da rauni kwarai da gaske, waɗanda suna abubuwa waɗanda ke iya kada su cikin musamman za ka ga mutane masu shaye-shaye da irin mata masu zaman kansu da dai sauransu.
3: Kamar mataki na wayar da kan jama'a fashi kansa, kamar ana ci gaba da yi?
4: To yanzu mataki na wayar da kan jama'a a hukumance dai babu wani abu da dai ake yi gaskiya a gwamnatance.

0: kuma a kungiyance yanzu gaskiya tun lokacin da gwamnatin Amurka ta janye tallafinta su yanzu zaka cimma kawai abinda ake yi ana yin gwaji wanda ya ga dama je gwaji ya san matsayin shi to in an sami shi da wannan lalura za a ga bisa magani ka wayar da kan al'umma karkara karkara ko kuma gidan rediyo da sauransu yadda ake yi da gaskiya yanzu duk an daina wa'annan abubuwan
1: kamar ba ku ganin karancin wayar da kan jama'a watakila yana iya takara wajen karuwar alƙaluman su masu dauke da wannan cuta din
0: eh ka san saboda an yi bincike na kididdiga so zaka cimma alƙaluman da kuma nambobi da ke nuna cewa cutar tana yawa sun ragu kware da gaske gaya bisa ga yadda mun inda mun ka hito yanzu kwata-kwata muna 1.3 ne da zaka ji ana maka 3.8 so kaga abin ya ragu
1: wasu daga masu dauke da cutar sun bayyana cewa janye tallafin wanda yanzu Amurka ta dawo da wani bangaren sa manuni ya ce cewa kasashe kamar Najeriya su daura damarar neman wa kansu mafita Bashir Hussaini memba ne a kungiyar Nipwan
2: shi ciwon nan idan mutum ya same shi ba wai maganar rashin lafiya bane kadai a'a hada yana yin abu ya shafa saboda zaka samu sakan cikin damuwa tunda idan baka samu da ka tattauna ka yi gaggawa mai da kake ji ba shi ma ga mai da kake ji ba zaka samu sauki ne wannan dalilin ba sai ka zo a cikin kunci da tunani da kuma tsoron tsangwama na mutane ya hana ka shiga cikin mutane
1: karuwar alƙaluman masu dauke da cutar HIV dai na nuna yadda har yanzu take ci gaba da zama kalubale a fannin kiwon lafiya a Najeriya duk wadin shekarun da aka kwashe ana yaki domin rage adadin masu mutuwa a dalilin kamuwa da ita Zubairu Ahmad BBC Hausa Abuja Nigeria
3: To har yanzu dai a Najeriya hukumar kula da yanayi ta kasar Name ta yi wani gargadin gaggawa ga mazauna jihohin Lagos da wasu jihohi kan yiwuwar samun ambaliya sakamakon mamakon ruwan sama a jihar Lagos lamarin ya janyo rubtawar gine-gine da rufe wasu makarantu a ranakun Litinin da Talata Wakilinmu na Lagos din Umar Shehu Alleman ya aiko mana da wannan rahoto
4: Hasashen hukumar yanayi na Nimet ya nuna za a fuskanci ruwan marka-marka daga lokaci zuwa lokaci ba kautawa a jihohin kudancin kasar kamar a Ogun da Ondo da Rivers da Delta da Akwa Ibom. Masana na fargabar cewa lamarin zai iya cin karfi magudanar ruwa a wasu yankunan kasar irin su Lagos inda tuni ambaliyar ta tilasta rufe wasu makarantu da kasuwanni da gidaje da ofisoshi tun a farkon ranakun Litinin zuwa Talata. Baya ga kudancin kasar hasashen ya shafi arewa ta tsakiya kamar Abuja da Nasarawa har zuwa jihohin arewa maso yamma da maso gabas da suka hada da Kano da Jigawa da Borno inda iska mai karfi da guguwa za su rika bin bayan ruwa da tsawa Malam Yunus Sani dan fafatukar inganta muhalli ne kuma shugaban kungiyar kare muhalli na Safe Az ne dake a Kano ya nuna girman barazanar bisa la'akari da girman saukar ruwan sama na bana
5: wato wannan gargadi ya zo akan lokaci sannan kuma yana da matukar muhimmanci kuma bai kamata al'umma su dauke shi da wasa ba sannan wannan gargadi babbar dama ce ga gwamnati da kuma al'umma su zama cikin shirin ko ta kwana dan an ce rigakafi yafi magani akwai bukatar hukumomin kula da sauyin yanayi su rika ba mutane sahihan bayanai kan sauyin yanayi da kuma ambaliyar ruwa sannan kuma akwai bukatar su rika mu mutane gargadi akan lokaci kuma ya kamata su yi aiki da hukumomin agaji da gwamnatocin jihohi don sanar da mutane matsalar da ke tasowa tun da wuri musamman ma mutane mazauna wuraren da ake yawan samun ambaliyar ruwa
4: da ya kuma ga bayar da shawarwari dan rajin kare al'umma ta hanyar inganta muhalli cewa yi
5: ga sauran mutanen gari kuma ya kamata su rika sauraron gargadin hukumomi sannan su tsaftace magudanan ruwansu sannan su guji gina gidaje a inda ke da barazana ambaliyar ruwa ko inda ake yawan ambaliyar ruwa sannan akwai bukatar idan gwamnati ta bada umarnin kaura ko tashi daga wurin da ake gani akwai hatsari so al'umma su kokari su ji wannan gargadin su kaura tun da wuri kafin a samu asarar rayuka da dukiyoyi
4: da ta koma ga harkokin sufurin jiragen sama a kasar hukumar Nimet ta shawarci kamfanin jiragen sama da su rika karɓar rahoton yanayin kafin tashi domin kaucewa sauyin yanayi a salin samaniya sakamakon girman gajimare da saukar ruwan sama mai karfi bincike masana ya nuna wannan ruwan farkon fari ne kamar wanda ake shaidawa a Lagos a yanzu da wasu jihohin kudancin kasar kuma wani mai karfi na nan tafe saboda haka hukumar ta gargadi mazauna waɗannan jihohi kudanci da arewacin kasar baki daya da su kasance cikin shiri ta kuma shawarci da a daina tafiya cikin ambaliyar ruwa ko a lokacin saukar ruwan sama kuma a guji fakewa a ƙarƙashin bishiyoyi bisa la'akari da cewa tsawa kan sauka a kansu tare da yin kisa kuma a rika sauraron kafofin watsa labarai kamar radio television don samun rahotannin yanayi a kan kari Umar Shehu Alleman BBC Hausa daga Lagos a Nigeria
3: to a fakin wasanni kuwa kasar Mexico ta samu kaiwa zagaye

0: 2016 a gasar cin kofin duniya bayan ta doke Ecuador da ci 2-1 ita ma Faransa ta tsalle wato ta lallasa Sweden da ci 3-1 inda ta kai mataki na gaba ga Muhammad Buhari fage da karin wasu labaran wasannin a takaice
1: Norway ta samu damar tsallaka zagayen 16 bayan doke Ivory Coast da ta yi da ci 2-1 a minti na 39 ne da sa wasan nusa ya jefa guda daya kafin daga bisani Amad Diallo a minti na 74 ya farke ana minti na 86 ne kuma halan ya kara daya aka tashi wasan 2-1 yanzu halan yana da kwallo 5 a bayan Messi da ke da 6 A cigaba da gasar kofin duniya da ke gudana a Amurka, Mexico da Canada, an jima da maraice za a yi wasanni guda biyu. Tawagar Ingila za ta fafata da DR Congo, yayin da Belgium za ta barja gumi da Senegal. Morocco ta cigaba da jan zaranta na nasarar da take samu a kofin duniya da sauran gasannin da take bugawa. Wannan na zuwa ne bayan nasarar da ta samu a wasanta da Netherlands a gasar kofin duniyar da ke gudana a yanzu. Ta zama kasa ta farko daga nahiyar Afirka da ta kai zagayen 16 a gasar, wani abu da ta cimma tun a gasar kofin duniya ta 2022. Kasar da ke arewacin Afirka ta buga wasa 32 a jere ba tare da an yi nasara a kanta ba a duka gasanni. Da alamun nasarorin da Jamus ke samu a kofin duniya na neman zama tarihi biyo bayan rashin kokarin da tawagar kasar ke yi a kofin duniya a baya-bayan nan. Jamus wadda a baya ta ci kofin duniya guda 4 cikin wasannin karshe 8 da ta je, ta kuma ci kofin turai guda 3 cikin 6 da ta je wasan karshe. Yanzu ba ta iya zuwa ko da matakin 16. Jaridan kasar Jamus sun wayi gari da rubuce-rubuce akan koma bayan da kasar ke fuskanta bayan fitar da ita daga gasar kofin duniya da Paraguay ta yi a bugun penalty. A gefe ɗaya kuma ana tsammanin tsohon kocin Liverpool Jürgen Klopp zai iya maye gurbin kocin Jamus ne yanzu Julian Nagelsmann.
0: To gaida Muhammad Buhari fage zai dawo a shirinmu na hantsi da karin wasu labaran wasannin masu haro sai ku garzaya shafinmu na internet bbchausa.com inda babban labarin muke karin bayani akan wasu fitattun ƴan siyasar Najeriya tara da ba su taɓa sauya shika ba. Sai ku leka don sanin ko su wane ne. Ta manzu anan za mu ja labulan shirin wanda Raliya Zubairu ta hada sai kuma Lawan Suleiman da ya hada mana sauti Imam Saleh ke cewa mu hada shirin mu na hantsi nan da minti 30 daga nan sashen Hausa na BBC.

0: Sashin Hausa na BBC ke magana akan mita 19.25 da kuma a wasu tashoshin FM a wasu kasashe na Afrika. Masu saurare Umaima Sani Abdulmumin ke fatan kun wuni lafiya cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Niger wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za a ji mahukuntan a Venezuela na cewa yau mutanen da suka mutu sakamakon girgizar kasar da aka yi makon da ya gabata a kasar ya kai 2,300. Kididdigar da mahukunta suka fitar ta nuna cewa yawan bakin da ke shiga Burtaniya ta kananan jiragen ruwa ya ragu a rubu'in farko na wannan shekara. A Najeriya rahotanni daga jihar Benue da ke tsakiyar kasar sun rawaito cewa an kashe wasu mutane 10 a karamar hukumar Katsina Ala. Har wa yau a Najeriya gwamnatin jihar Borno ta rufe makarantun sakandare a garuruwa uku na yankin karamar hukumar Askira Uba saboda matsalolin tsaro.
1: Dole sai an dauki mataki mai tsauri na tsaro domin kare sake faruwar irin wannan lamarin. To a mataki na kandagarki shine aka ce to za a rufe makarantar na dan wani lokaci a dubi yanayin tsaro an sake karfafa tsaro kafin a sake bude makarantar.
0: Shirin na kunshi da rahotanni daga Niger har da Kamaru amma duka sai bayan Badamasi Abdulkadir Mukhtar ya gabatar da labaran duniya.
2: Mahukunta Venezuela sun ce yawan mutanen da suka mutu bayan girgizar kasa biyu da aka yi a makon da ya gabata ya kai 2,300. Shugaban rukun kwarya ta kasar Desi Rodriguez ta sanar da zaman makoki na kwanaki 7 tana mai cewa kasar ta shiga mummunan yanayi. Mutane akalla 40,000 ne har yanzu ake nema bayan girgizar kasar ta ratsa da su. Wannan na zuwa ne bayan gargadin da asusun kula da kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya yayi cewa akwai barazanar yawaitar satar yara domin safarar su daga kasar. Kididdigar da mahukunta suka fitar ta nuna cewa yawan bakin da ke shiga Burtaniya ta kananan jiragen ruwa ya ragu a rubu'in farko na wannan shekara idan aka kwatanta da yadda aka samu a wannan lokaci a bara. Ofishin ministan harkokin cikin gida na Burtaniya ya ce mutane akalla 11,900 suka tsallaka Burtaniya daga farkon shekarar nan zuwa watan Yuni. Alkaluman na nuna cewa an samu raguwa da kashi 41 cikin 100 na mutanen da suke shiga Burtaniya ta wannan hanya. Ana alakanta raguwar da aka samu ne da gurbatar yanayi da karancin kananan jirage da ake amfani da su wajen yin wannan tafiya da kuma tsare-tsaren da gwamnatin Burtaniya ta fito da su. Filayen jirgin sama da kamfanonin jiragen sama sun rubuta wasiƙa ga tarayyar Turai suna gargadin cewa sabon tsarin tsaro kan iyaka da aka sanya a ya janyo cunkoso sosai a ayyukansu. Kamfanonin sun buƙaci tarayyar Turan ta dauki matakan gaggawa domin kaucewa matsalar da lamarin zai iya janyowa idan aka dauki lokaci yana tafiya. Tsarin da aka bullo da shi dai a bara ya tilastawa matafiya da ba 'yan asalin Turai ba su jira sai an dauki bayanan su a lokacin da za su shiga kasashen Turai da kuma idan za su fita. Filayen jiragen sama da kamfanonin sufurin sun ce lamarin na janyo tsaiko ga jigilar tasu kuma yana haifar da koma baya ga harkokin su. Tukuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Najeriya ta ce tana shirin neman a biya diyya ga 'yan kasarta da aka tilastawa barin Afirka ta kudu bayan zanga-zangar rikin jinin baki ta rikide zuwa rikici. A jiya Talata aka kwashe zango na uku na 'yan Najeriya daga Afirka ta

0: ake bude makarantar to makarantar ba nan lasa kada aka rufe ba an rufe na garin Chul sannan kuma an rufe na kuma garin Dile duka kusan garuwa ne kusa kusa da juna
1: an kuma yi kokarin tanadi ga daliban makarantun da aka rufe a garuruwan uku na yankin karamar hukumar Askira Uba ta jihar Borno inji Dauda Iliya
0: dukkan dalibai da suke wani wurin yanzu mai da su makarantar gwamnati dake garin Uba babbar makaranta ce sannan kuma akwai wuraren da zai iya dokan waɗannan daliban duka to yanzu duka za mai da su garin Uba din su ci gaba da karatun su wanda suke zana jarabawan su su ci gaba da zana jarabawan su har sai bayan sun kammala kuma an dubi lamarin tsaro ya sake inganta kafin nan kuma sake bude makarantar domin kada a ce an yi ganganci wayannan garuruwa guda biyu din ba wai wani abu ne ya faru ba da Dile da kuma Chul din amma dai yanayin tsaro tun da duka na kusan yanki dai ne kada sake sakankan cewa ce to akwai tsaro din kuma wani abu ya zai faru ba wai fata yake ba shi yasa aka rufe duka waɗannan wuraren yanzu aka daliban a mai da su garin Uba babban gari ne kuma akwai matakan tsaro sosai za su ci gaba da karatu su a can sannan kuma idan tsaro ya inganta a sake bude makarantu da suke wannan wurin
1: to amma takamaimai har zuwa yaushe ne makarantun za su ci gaba da kasancewa a rufe
0: dan wani lokaci ne gaskiya domin ba wai an kayyade sati daya sati biyu ko sati uku ba amma dai bari doki tsawon lokaci ba za su saki bude makarantu kuma dalibai su ci gaba da karatun su
1: mai magana da yawun gwamnatin jihar Borno ya jaddada cewa gwamnatin jihar ta yi wannan tanadi ne yayin da take bin matakan kubutar da dalibai da malaman da yan bindigan suka sace daga makarantar sakandaren Jekaka Dawo ta garin na Lasa ranar Litinin da ta gabata Abdulsalam Ibrahim Ahmed sashen Hausa na BBC daga Abuja Nigeria
2: to idan muka je jamhuriyar Niger can ma batun tsaro ne inda ake cewa an kashe yan bindiga 20 a wannan gumurzu da jami'an tsaro a yankin Torodi mai tazara kilomita 60 da Yamai bayan sun yi yunkurin kai hari rahotanni na cewa mutane dauke da makaman mai kan babura da kuma motoci da manyan bindigogi suka afka dakarun da ke sintiri a Torodin sai dai an yi nasarar dakile harin ga dai ci gaban rahoton daga Chamaila Yusufu
3: har yanzu dai hukumomin kasar ba su fitar da alƙaluman adadin waɗanda suka mutu a harin ba sai da kuma a cewar bayanan da aka samu daga mazauna yankin da majiyoyin tsaron suka tabbatar an ce an kashe yan bindigar kusan 20 kuma an samu nasara wato wani adadi mai yawa na kayayyakin soji daga hannun maharan taka kuma babu wata sanarwa da ta fito daga gwamnatin da ke tabbatar da faruwar lamarin kuma babu wata kungiya kawo yanzu da ta dauki alhakin kai harin rundunar tsaron ta yi nasarar dakile wannan yunkurin harin tare da kawar da maharan waɗanda suka yi niyyar kai hari kan sansanonin su dake Torodi a cewar shaidun gani da ido maharan sun isa garin na Torodi kan babura da motoci dauke da magan makamai inda kai tsaye suka nufi wuraren sojojin kafin su yi yunkurin kutsawa cikin garin dakarun dake ƙasa sun mayar da martani cikin gaggawa an dauki lokaci ana dauki ba dadi tsakanin bangarorin biyu maharan sun ja da baya tare da yin asara mai yawa ta rayuka da kuma asarar kayan aiki wannan lamarin ya haifar da firgici tsakanin mazauna garin Torodi majiyoyin tsaro sun tabbatar da waɗannan bayanai waɗanda suka bayyana sakamakon a matsayin gagarumar nasara ga dakarun tsaron ƙasar wannan nasara na nuna irin yadda suke karfafa matakan da suka dauka a yankin da ke fuskantar yawaita harahari daga kungiyoyi daban-daban da ke ikirarin jihadi cikin yan watannin nan ana ci gaba da gudanar da ayyukan tsaro a bangaren kamar yadda aka yi ta tsawon watanni a wannan yanki na kan iyaka da Burkina Faso wanda ke fuskantar harahari daga kungiyoyin masu dauke da makamai da ke aiki a yankin kan iyakar ko a watan janairun da ya gabata wani harin da kungiyar jinim ta dauki alhakin kaiwa ya haddasa mutuwar shugaban gundumar ta Torodi wani kaftan na soja da wasu mutane shida na iyalansa tun daga wannan lokacin a yayin da ake fuskantar karuwar barazanar tsaro da kuma yunkurin ta da zaune tsaye jami'an tsaron na kara zafafa ayyukan su a wannan yanki
2: to a gaishe ki cima ilai sufu da wannan rahoton kuma da haka agogo muke cewa karfe 9 saurakwata a Najeriya Umai Masani Abdulmumin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC Gwamnatin Kamaru ta ce jiya ta kama wani mutum da ake zargi da kokarin sanya gidan talabijin na gwamnati CRTV sanar da labarin cewa shugaba Paul Biya ya nade mataimakin shugaban kasa. Garabi a takabarin ka da wannan rahoton.
4: A cikin wata sanarwa, mai magana da yawun gwamnatin Kamaru, Rain Emmanuel Sadi, ya yi kira ga jama'a da su riƙa yin taka tsantsan bayan wani yayin ƙurin sa a karanta wata takarda